saka uchalai kadang nakinas dang nupo satogoku dadang ashi ni takam topiyong upata kandanga machadangi liyongaro amitsa kibonka nungi asinung ni tabangaki mishitati maparan a chaknung tiyam tamaro matamir achaki ni mazang mishya iskol azang tiyaka anarung tanna tanga saka tamakopo kandanga mungui zangyonga aro kudang ni terapas asu katia makamai pachi ngwa tamayamar kibongkati ni sponsor sa zangtak tsitsi ta nangzak nung kangatang pala shisha pandang limay wa zangaliyas ni ka tasongpa mapang nung kangatang takuk tulu ngwa zangalipa mapang kudang uchalai katangi usangka yuk asir iba usang angashidang katakami alima ahchakuk tatama pala liyas kajasir akamnitabiyong rongchen sita ratamata liba asang sanong kupoy niji parchir da nangzikpa usang liyas ni kangha choktana kupo achirozi yungya liyas saka iba mapang ni exam takitak asinong itaka dashi marutiti si daksan. Idangchi, niyanu kangha mititnu no, tanoposang o matamchungi raktapa patang asantang. Kachipa nupoy naji, parchira da manangzaki mapang papi kachi si daksan. Tanoposang chaki ashi, tolong tipi lambachibu ni ashizu maku. Saka ni pilam no, tangar titsir kar akinibagi asa zaku. Kachasu yamachi, nisung ayi kati u pulosa chimpiba niangashi. Ano ni padang sira, nupochaki tangar titsir akiyas, tasung tangtang, bayashi. Hau tangar titsir ga aki, saka tinnachir kadanga misusum. Saka amuacharji, kangatang nisung tachungasunung, lai kupu tangji, mabang shia tanurji, nirchira. Da nangzakang da achung shipa utsisa angashi. Iba chaki tangatitpa ka arwa upalai niya parchir da nangzak da shi. Tanabosang chaki manini chumpihashi utsichi anu manini nishitikor angangma. Kodang ni exam tamir kitangi pala shisha upala jiruzi yungyasi da shilang. Idangchibu upala achungman strokes sa tokar anuko asambupa nungang ni kitungaro. Ipa anuko katakam nung tachashya sa tasasabaji tapang tasaki tangpu rasa mishitapa anuko kalias. Ni tachashi sinama tashyaki upa upada cha achap saka katang langzer malias. Ibachi katakam nung kupotang upata achapa besangpopa asa tatambangpopa liyasa. Ni upa achatang ipa akamli nungpo talangzer shinga mali rongchen sita tanadashi liyaro. Tang leprakar ayinshi zisa tansaagi banaro zidang. Kupo leprak ayinshi zisa akamnung niyasushi kupo achirozi mapang tachunga ngugu dasa. Pala shisha ipa lepriya lapuka ni kupo tirtan salam sitotoko. Anungchi ipa sushi ni kanga palar. Kupoy kadang balangzaka paya angashir asa langzaramato bilama ni tanda anuko ta piyong. Tapala kichinunga miwe. Manerama alitang na arwa samtangpa yaaki katakamnong. Tepala tepriba kentak soko. Uko, kanga pelara, tapa tindak nungi, tepala naksa jenzaka. Itam uci kadang tatungi siya, tepuk tena, cengta mabaji renama tukci. Iba uci jagi ke melonong kanga, ani mesenzaki kentak si. Iba tepuk yaki, patakam chunga litang, tera kara

Tupu sang na ya wuzi jir ta nansak asubu kuta chungla na ta pilamaru. Anu kalan ipa tupu ya ita anna tanga arishi akata subu. Chapa sutan asang sangnong salam tupa upa ta cha asu tupu ya na wuzi chapasu ta shia. Kanan tanga pala tupa kazalasang kuta chungla na ta pilamtang ka malung. Kangatip matami liyas. Saka tatam nung kamulongi taratipa anna aru. Kaji takam arishi anuku matang asangki bormas. Anungji kichi mapa sitir saka. Munua makamtang mapang tachong alangzak sila. Tanapubaji ni tanapu sangtang ashi nai tangpu nupu tirtan salampa kisanga kia. Yamai pallanong kanaanuko asin achak yangdosang sangram chantang nai nupo achiruzi itang chibu nana tapalagi nakzi yama azatabar itam uzi achak ya chimpizi asa yang chibu upala mali rongchenpa malizi itam u damchi shia tanuposang malongchangnong timla tasanka inukzi ni tanapan ka ayin lamangchaki meyipa ao.

0: mada nukna rakang manda le
1: ngubu o mangyala kotak miyo chungba lento bangno yar lakye yang chungbong jagya mahang o kanar o o matang har nigati yom har ya ho cha ho ba hang tung ha ko yu ba tene hindi madang una yo o was a yam ka la shir chung pung jir lir go shir chung pung jir ki ma yar di da kang kua rung im ma bang ga no na le zong dong ja a na ro la dang lang bai wang da kang sha li mo
2: tamam nong radina.

Asnugi sang tu mushin nong takalam kana tan ba shigu da asnugi pom ushinong den cha pinyo to lo cha takalam kana tan ba asnugi angati.

Asniki hindi kansin tu anga shiko. Tangro yung mga bang tira ko tungpan na kalami, tao nung aso si tanaw ba transmission si bangar. Asna mizung ba transmission tru, ako minit na marti nung lapit sa iba ya akashibani mo kukchong. Jai Hind.